Agenetien kerainu American. Enyor nitieniti. Murang na ninya keninu. Na inapeke gira ikiliguanie. Kanyo ya sedatianga. Kanyo igirashetum. Kigira.

0: sa jade sa sabana wala ganyar romo numero lain ngoni ma kana sik do godo anga sarum nyo anga sarum ranjo le bade lanj ni bona rigarum nyo ko rigo lo mana saja
1: sana sana
0: enda ba
2: e yerare se mayan fm
1: Palaini ni ngonlai erabaya nage sa ye lunch time karibu re jiko ni ramate kadi chef sele kiwa irara yer chicken stew terebo spaghetti Idewa nage aitayarisha jiko ni ya isudan donjin joro nige nage ngema Mera abogi rogi tayari nara ingredients ini mpokin kara ngiri nkuku kara nyanya ware kara kitungu kara saumu kara ginger kara ilata kara tomato paste Na ore na tomato paste, teniara nyanya melazima bintumia. Kage reniyo ndiko na ladha stew ino intumia. Kara si hoho, kara carrot, nara nguashe. Kara spices ena curry powder, kara black pepper, nara paprika. Kara si shumbi, tenebo dania. Nara nago spaghetti ya nivu reno siye ena stew. Kangasa irugrogia na spaghetti. Kadumo emoji, napika ngima, napika ngare. Kadumo enado spaghetti ya unaralugiki adua inare. Naisho mito otua, tolda igani tomon. Napika ngiti shumbi, napika ngete ilata. Naikoroga feme ibungi emoji. Kora kagira na spaghetti ya itokto. Netaharisha nado ingredients haini pokin. Nadungdungu nadua nyanya, nadungdungu. Naikum nadua saumu, nadungdungu. Nadungdungu hoho, nadungdungu carrot, nadungdungu guashen. Naisi ya gwe bado duwa na spaghetti yangu wabi kando. Nadumu nadua kiri yangu huu naisu dumera safi esidai. Nesirisirage ngiri shumbi tenebo ngiri black pepper. Pakadumu emoji, anga emoji safi. Napika ngima, napika ngiri lara. Pakaira doiki, naisho merei ya laralda iga nimiet. Menori to orikirira ngingiro. Pakaita unabe kwa ribakuli napika kando. Kadumu kitungu, nadungdungoki ya nadu moji yake na yegira yire na nakiri, nadungdungoki kitungu, napik garlic, napik ginger. Naisho mele ya rara, menori ro orikete rangi ngiro. Naikorogo oldega yobo, nadumu nadu nyanya, tenebo tomato paste, napik, naisho mele ya rara, omenora ngiri supu na iroshi. Pakadumu nadu spices sa inepo wakene, kara duo curry powder, kara paprika, nara black pepper. Nabe nguti, nae koroga. Pakadumu na duo kiri ya ineye nguku natepeka kando. Nero ya shugogie moti. Nae koroga mero shulare sidai. Nabe kiangare nki kumbeniare. Naisho mere ya rada nusu ya saa. Paka nena nao na duo kiri pipi. Neyere sidai. Pakadumu na duo kwa shen. Tenebo carrot. Ore rontu eshunya kuloda ikani tomo nukuni. Logra kuna kiri ya yera. Ore beba ya lda ikani tomo nuinget. Nadumu na duo kwa shen na ineye tenebo carrot. Nabukogi nae koroga. Naisho mere ya rada pokin. Ore vidipare ya rada pokin. Pado la jeoto, nadumu dania, nadumu dungogi, nesirisirage ngiri shumbi, misha mwesi dai, paka isho mere ya rara daigani ukuni. Rebe ishune lelo daigani, kego eo stew wang, nadotu. Teniyo usini into shul, enda spaghetti tenebo stew, indi maga ito shula, ninyo babun, nare niyo niyora kando kando, na indi msiege ainosa eti unejia. Na kego eoto lanchan, niki umonogi, niki oriki sanini, na ina lanchan edu rara.
2: Yerare,
3: Mayan FM. Mayan FM, ipnabo ompointi na abishana ewang.

0: Mayan FM.
1: Mayan FM. Na wong po iti na bishena. Eni ni kito yuk naro kauti. Tenu lumado.
0: Mayan. Mayan FM.
2: Mayan FM. Na wong po iti le. Esumizu yuk kajado kauti.
0: Mayan.

0: Jeremiah.
1: Wow, kigrana gabu pole pole daiga ni orati kita mare ni janage orogiruje sana udendama. Nagrana ya jogi nage kuna story niliona mahali na sida yage tiniki ntengena ni kutaro nage olaini ni mwani. Amiyo naga ajola zimoisha gebe yege yagi yorparuru ni giligi nage yemba na uwe roduko ya 1-2-1-2. Amu agrana isho enadi conversation ana nadiba na ipeta nage kuna kerang tata. Nagira apuku ana adum mimba za mapema eti sukulu era embaye na kawaida nera embaye nagira asa day in day out ata saikiro era teniweji hela ajabaki neringira na rushikogire sukulu juu ya mimba ashu etina atiang netwa bayo longe bol sukulu e bol itongera ata labda wana nisikiza na ina nake graduate ndoiwo Tenesa embaye na juna amike girara jungera embaye sidai na naji ana endogi naifani ya siasa no it's very wrong kifana inji kazo dungani nindi psukul pa inakarara iloro ifikiria iyo mambo badai idangasa airabaya esia yengi suma kage in case ifanyike ni na nyege girara jungendoi wonjere menare pinta nyamal naji enkera ino nenda papu nenda leseriani mpaka nijigonji pange ngerai tiang alo ni nyana ajiwe na tuseme ni mbaya unapata inepungulia kera na gele ngerai nilala gorko kwa sababu umemuangaisha na ina naye kigirajo ndo iwo menare na katukuru menare katukuru mbunge ngerai no tenes makosa na ijo ina tataniki tutakia naifaa nias mbunge ngaina amuero ni itaji na gerai taisiri atulie nishuka alo sukuru meo mwisho ya maisha ina hapana so kuna story nilikuwa naona mahali enkirikerai nage natupugo ninye ningua sukuru ure pengua naduwa kirikerai sukuru akatulia netum mimba ure pengua mimba nelotu netontiang enore nagerai mimba time ya likizo ure pebo nuya bol school nilutu nagene yulogu ajo ako na mimba ure pebo nuya yulogu ajo ako na mimba yetu ninye itokina aji aisho metori kendo yuo yomera bai school ura pebo li school mtoto alijifanya ni mugonjo nejo malo ito dola school atabagu ya rengolo na boli school nedu wakara nye likile kaitu ngani ajoki kuna kitu imefanyika ore bege nyune na olong na wesukul imagine ule mtoto eto nyirura eto na olong irura egira la wua ajoka jiko na kino beliki na doro yenye na kajoki etase na bai kufika asubuhi ne jogi papa ile nyama loro na nusukul amka muji kai ni ya kaya lokonya kaya murtu sijui nyo kaya orgo ne jogi ni ba mana ni nyewo si milo hospitali ne jogi a mtoto akatulia Rage bitulia na doge rai. Nelo ninyo ormuze akaenda shughuli zake amwe riaga ni ngerai meloro shughuli ni meloro hospitali. Rage ba ku ipango ormuze mtoto akaita mama yake. Nejo ki mam. Yule tadi ajo mamui. Nji gununumba onji. Nako mayolo rana nini lai konage ukimwambia baba. Nedo ngoro nyangai. Yani, nedo ngaiki. Tengara hakuwa na expect kitu kama hiyo. Ure pebo nduya uwa liki wala duo mzee ajoki, nejeru. Ya alikuwa shaona. Sijui ya aliona aji. Hone nejoki hapa, kenda nyengongo lenyo. Kenda nyengongo leo soiti. Rodua duwa ke ninyo warake pite duwa na kera yepela ajo malo ito sukul milos wa hospitali malo ni milo sukule ya kaona tune jo sawa chagi ya muke pangu but ni kama ya alikuwa shajua nelo ninyo nchia zake ure pebo jioni mama alimwambia menyang'ania yule radio ajo njigununu nejo abayolo diduage nilifanya nini nilijua tu yeye akanyamaza neshukunye anaduo mama nejo yengera yenye mam ama itolikyo keteja nejogi etwero mera enatejo kelia na agore nejogi ni of course agore na agore sinnya nanu kake kaji na kias na ishafanyika neron na duo kerai etakata ngamari ajo kinyo baba mtoto ni nani what happened neba onkolong naji ngaji akajifungua vizuri Mungu akambariki netume na duo kerai yenye akatulia tulia na ishunye lari ore gira ilole gari iteru ore expectation ena duo kerai na gejiro duo ninye gejogini tumwete enkerai tushukoisho musukuru guess what Ndwa genya baba ile nye nejo gina kia na kama koro orba yan. Yata anaka ya uwa lalai. Niriyan, enkera ya mu, megira duwe nye tarajia ajo neje jogin. So, nemera duwe nye anakera ya orba yan. Agwa na nera orba yan. Apali wabe nye na duwe kera ya nye. Yama ni manage, nejo baba ile nye talai gina ya uwa orba yan, nendo na ama ya uwa lalai. Nela yao. Yeldo rumoya na duo kera yenye nini ile mambo ya kawaida yote ikafanyika na boyo ngolong ondalim siku ya sherehe ikafika neponu engang ilewa duo loponu arigentito ne rage engang wore ishoboko girbayani irmirangetini ana irkarash peyama yana ena duo tito perumogini atori Neva araki duo nkishu tidiang nalo itentito Neva araki tenana gira mayanari enkerai Neponu serikali Kai gira laisho ya enkerai ya sukul Inde rutuwa kwet Meukurira la liang Itepaka duate ngaramani Etala nona nkishu ikinga kende vakisho Etara lekuwa nkishu wa muke rehiro yesi yankiki Nini ngone nabao lai nini ngone So, nenye malunita na duang, badala na shipa ya mu ni siku ya shere, vurugu ikatokea. Na inana ya gira jokolo ininguni, kena rena ore enkera ino by the way. Ore pe uwe tupuku na jamba mbaya na ijo na mu, ni mbaa kuna na gira asa. Na me mkutu kia na ajo, ndio ifanyike. Ni mbaa na gira asa. Ore tonetu ya mua ajoka ilo rai rase na kera ino, amue toti wonji, tanga saroto niyankop, Toto nadi nyongoro nye na duo tito. Kama we ni mzee, kana mama mtoto. Engu anata esidai. Engu anata esidai. Pemipu pake ni jojo mbaiko na njini jojo intai kaiting. Nintai unyo. Kailusu. Jusasa ona. Nena nkira yesukul. Mulukua, nena evidence. Mugure nyere ninko kopiru kaka ajo mingira duo ishoyo. Mbaya nage na nana wapito dugoya niliona mahali nage tengwedo ya mtandao na ina nage olaini ngu nikisidari nige ngariku naba pekirumogi nage aitengenata nikirumogi ya roto roto tengkara nage mbaya na ijo nena pemerumu magesi nije yoke na naba mu ni mbaya na ina nage olaini ngu nipi ya gira joki mila mari niyo la jari ya kana ajiri nikishugunye nage round ya ngapi nikishugunye Teniki shukunye nage round ya ngapi. Teniki shukunye round ya tatu. Niki punu nage kipunusi ajing nage mjadala. Kipunu ajing nage atua orkiu. Kipunusi ayolu nage mba na ati eniweji. Niki punu nage emaki. Niki punusi angar. Niki punu nage aotaru. Tintiragi nage mba na ijo nena. Na ina nakola ini ngonipi ya grajo kimela mari. Mara ngasi konjina ikidogo kengama erkilukulu oti eniweji. Orebe ya kunage kitu shukunye ni kipunu nage kipunu apuduga. Nagra nakola ini ngoni ajoki mila mari kishukunye nage terishara ne miado.

0: keaku ena eilata isinyati
1: that Exodus Exodus 31 32
0: Chapter 31 verse 31 and 32 Mera na chapter 31
1: Exodus
0: I mean mebaya chapter 31 verse 31
1: And Edora Exodus 30:31 Mabaya 31 Haya
0: Exodus chapter 30 verse 31
1: Yes
0: Ninyena jagrisu
1: Okay so masi
0: Nijokiye iltungana klo Israeli Keagu ena ilarai sinyati Keagu ena ilarai sinyati Naputishoreki atiatu wa ishoriti ninyi
1: Meni, nina wake ndelasi mungu na
0: Nembe buko kini isese ni yakele buko kengai
1: Ama 32, meni
0: 32, nana ina greatero
1: Sawa Kayu nana na lasi magara kwa vasa geni kimi Satine, amega gira vanka yita nabisha jogi Gira musa limuwa jo, ipo tanka yela rungani yankarna Nyebi gengene yankari ya na atuwa ninye Pitu mata olungani wata ideas Sidan na retu olosho kibo nwa kashiko kino baadaye kidogo kaya kaya na itanga nolongani ajogi kaya dingwe birumine na walat amwene tu nagra na ngarumari na walat ene lelori challenge nela yu olongani reguwa walata sidai na uwe rasaro ta dorumari ashwa nkampuni, ashwa siyai ashwa ganisa ashwa ya joludili nono to rock le mikinchakata walata sidai nige agia rasaro to tamaisha nana pe iyo ni nirolungani ngen umwene angkai birumu walat nikincho yobe nyawa erasaro tuwa mkijuni kai nkona vira damu ana siyai nijo wera na duara ninoto ashwa na damu noto niaga yo breakthrough kai niyungo birumu walat na haya u erasaro tu niawe sida noto rumari number one mbaga vinkiligwa angkai yengeno angkariyano neti Yakobo 1.5 James 1.5 vinkiligwa angkai Ingeno wangkariyano.
0: Nejunchere, na reneti olinyo rungurikengeno, encho ninye mero munute ankai, na isho lungana po wakin, te lengon, orempiris, na agishorisi ninye.
1: Yes, lazima biwo mwana ankai. Mindoki adola na ingo peta kini ngeno. Mwadugo ya ankai, nimi wera buwate umundu wata riyato wakanisa. Mwadugo adola ni atejo na ye, magurate ngeno encho waki. Tomo na ngai na higi nchangai. Wale number two, meditation on the word of God. Psalms chapter 1 verse 2 and 3. Yani shoma beriberoro ili ngai. Amutumu walat, sidan, nikiret, nere romari lirunere tingkara inonoko. Paka piyito na iberibir, ururo ili ngai. Na higi nchia walata na dopa. Pimilaka imin. Nene vete Musa ngai, tenimele nti ino, nebo yoy mikinde masho. Amoro enelo nita walone walara torono lin nerro marik ner kanisa ner rigorenye nerro lo show yani kintanga magini walara torono oljore lino niki minie pi niki ndaki nago Psalms chapter 1 verse 2 and 3 kela
0: nejo kage ore ngida enye na ngirana bara olaitoriani na ngirana bara ibirebir ninye damo kewarie Egununo ninye anolchani oruno kitambate nkare enchorro oyi urungana yole nyena terisharenye emeto yumbene
1: tenirume erisharani biribiro ile ngai nisum na irumu walat sidan nidikie gawo nidikie ormare lino nidikie esidiniti ah nidikie kanisa niti wode namba uni tonyorai uamuzi ngai acknowledge God decision nana hibe ne omoni neji merase iye uno rangai amuga wore iye uno rangai neji walat sidan atua neji ndungera rashe uni amara nye osara limit Proverbs 3 verse 5 and 6 ideas that can bring breakthrough to your life you are last night ma u breakthrough ne wara saroto ho ne ra golesi ra naniata ho ni ra langalo kage ndirnga ini berbero langai ni ma wala ras ni tu madaga wala ra na wara saroto
0: nejo isiliga olaitoria ni tolda uli no pokin ni mebe ko siligi lenge no ino merani nye nikirik ore ronko ito ino no pokin imbalie ninye na kitorio ninye ko ito ino no pokin
1: haya ore number 3
0: number 4
1: na

0: listening in silence. I teranga ininingangai. Ne the First Kings 19:11-12. Amebagi de nilo we nidorore nimi de manoda wala rasidai. Tinlewe nidin darat lola belebi mitum. Kaga de nila iteranga. You come up with a good idea. Nimi failed a maisha. Nimi barada da maisha.
1: First King
0: 19:11-12.
1: Nejo, nirugi ajogi, shomo ntashote nchumara oldonyo teduku yo laitoriani. Naangura eloito laitoriani agiro, nekut orkuta atikito ogole lodonyo, nebel ndapidapo airaa mbelibelat teduku yo laitoriani. Kage meti yo laitoriani watu ya
0: ola. Meti ye wala rasi daine.
1: Ore resiadi orkutati, nelotu enkikirikirata enkop. Kage meti yo laitoriani atua
0: meti yaga wala rasi daine.
1: Ore resiadi enkikirikirata enkop nelotu enkima. Kage meti
0: yaga wala
1: laitoriani atua enkima.
0: Mende metawe wala nigiret ilu wamba.
1: Ore resiadi enkima nelotu oloti toilo obor.
0: Yes. Tenila daga iteringa ilu madaga wala ra. Tenil dawe wala ra idea igarare lebileb. Warbayan igarara ara wankara. Kerana level all orang ni berapa sahij, meluraga walara, mendapatkan walara sedai. Mereka very bad wrong idea. Now our ideas, niki yola aju short terms, minds aju short term decisions. Now distraction aju breakthrough. It's not a long term thing. Nemendogi nashirunu, amendogi adarura. Kiro dona ile orang nak ajarai sumaj nere ni za walara haraka idea. Neda la jarade zangai omerodo ngruma de ngopokin nurmi mafanikio na oge yusinyo longani poge kara itia ngoloro itia duanchepai tayo lo walara nintagi gaon tayo lo walara nintagi longanak roro pasa ilala larigoni enye nera longanak nigimboti. You must have a good idea lazima biara walata sidai peme bara rolosho peme gelaganisa peme gelor mari peme dava shangangino peme nyalera marare kiro dolo wana kwa ita walara torono ni ruwe yonko pi ni ruwe mare nela gini inyagi atu shukor mare ya inyagi wakoa kiro dolo wanga ngiti nara nyo longa nagite renga nebugu shida wana mtu jiteo kwa longani time aifikiria ne wapo neta waga idea ne neta ushida aya wale number just 6
1: 5
0: number 5 renew your mind Romans 12:2 mbaga venta ngeju ndamnoto I delete na narogini to rock niki miti kito itume wala rasida niri yore marili no nta wata ginyalagi hata kita morogi hata ginyalagi nta udoi delete nta hito altau nta hito ndamnoto tanga mai ndamno ngejugo na nakataki impangu yata wala rasida nare jangangi no nire tingkara nire tisiai nire tibiashara pemilaga ajo aigen biashara amego pressure ame idea sida ina Munerisil, jangan jalan itu bela guys. Nengke, it's not a good idea. Mereka walau rasida ina, Romans. Nah, orang yang agak silu, minde mereka walau ra, amora walau tu mereka permanent. Nah, umpama biologi, amaya ni walau ni idea permanent, untuk temporary. Orang walau sawa mbele sana ni
1: nejo mbinturu barare mbe na kop kage embele genyara enje irange jukintai ndamunor pe irumu rumu aira dede yeye uno renkai romba na sevana ya minoyu na bayaro
0: yes aitange jung ndamunot wora nona le etilo ono komate mewure nyara idea na lutyo dogaya mera na roni kejaga mayole badia nang mayole bara na diana sai a mera idea ni bidu mara creative Adana lalio dogaya. Sidere ni runda ya walata. Na ada ni miata ngoro wala ngini. Na ya kincha walata nito nyeri nangu. Yororo yu baki. Nikisaidi lorori maishu inopo wakini. Aya, ore number 6. Seek wise counsel. Proverbs 15:22. Ngoro mentors. Ngoro coaches. Ilona liki mkwaja. Amu kinchari adage. Kimkwaja adage ni rumu one idea. Yadu warore iteno. Yororo alrongani. Neguloro are nyete geradu limu neguloro yendo inajaron kutu Bible rema word orile ankara no orile na sa no orile ibelega olengange ni wenge nyamali ni kibole ndamnot ne bolo olengange
1: Proverbs
0: 15:22
1: nejo ore neti eutaroto
0: yes
1: neruoyo enkirobirat naji matas kage ore neti ilaiko kumok na kedupayu.
0: Yes, ilaiko. Amu gebangu lona ya raidia sidan. Eta ewalat. Ewe neti langeni olaiko huku. Wede we neti enkiko na inabeyo nina ya kila mtu olono ji mentor. Ashu counselor. Wai counsel. Eare de sibitali. Eare psychological counselors. Eare de sibitali. Eare de ongo bisini. Eare de ganisa. Eare professional counselors. Kwa wale agashoma isomeena si. Nea mpaka degree. Mera kita walat na arete lunganak ideas na adu murumarita. Wada unumare yu atashalabi ni abuloronga ni birorie. Nisho wala na abaya 10. Ni adu mwenye unumare. Aya, number 7. Commit your work to the Lord. Proverbs 16:3. Uri si inopo gindipe kankai kankai ya armare ya biashara, ya ligioroto, ya ministry, ya ramare loongishu. Amuti yatu wangai ya kebiku walar sidani ya ndi marili tangangi no, na ya ngangi no duko ya. Mito ki aromi yata walata. Gili kwa nankai. Proverbs 16:3.
1: Nijo, mbalie esia ino tola iruriani na agira sheyeki inkiroberati nono.
0: Yes. Teni mbali ya nduwati nono. Wesia ino, wawalazi nono. Na agira dede yanga initabari isia yolongani. Wato nwana kumoku, ikita kwa gawalata, iti nwana kwa ita wala torok. Ideas, very bad ideas. Na wihida. Na kama mwana kinkangiti. Nye ngasa lana jokanje vina telewe na damunoro. Nye jatangara ke, ninyopen. Itungoro, lautarok. Na inajube ye, unora bebuku shida. Eneka nyende roda, ashuton tolorika. Mare mbuku izombi bilia.
1: Kane miru ya jingu. Mere doi miru ya ningu noyu.
0: Kakete, nintenge ni kawon. Nin discipline mind na wari nyane level ni me make decision ni me don't make any idea ni gerage ni ngonjage ni jo anor idea ni no idea sidai ni me barara ni agore number 8 expect creativity or innovation amejo lashimba necessity is a mother of invention yani njere ewo na edumurite nkop iye una idea shwa walata nige yao dekwaya na untarajia be yagu creative pincho ole penye nye siyai akili orgasi mai nkoma nchia logo nye siyai amuna nabiki nchia vanka ya logo nya nige nchengenu nta manai ya logo nya nina jarmasa ni tari ya logo nya nkop ni ya dialogo nyongobu, ono radengeno ni mpangu njete shida. Neti ya Isaiah 43:19. Lazima beti yento ginge juku. Na damu ya logo nyaino. Wano nwana misho. Misho logo nyanya time. Creativity.
1: 43:19.
0: Yes.
1: Ingurajo, asira nanuemba yenge juku. Egera rarani nye ailepo.
0: Yes.
1: Aimi musuye. Kaito wa berna nyonko iroi
0: kiongara
1: na viki likia jeko
0: rupurke. Yes, kijiri anga nchere, ta innovative, ta creative. Amu iriondo ginge juku na gira asa, nejo tumu soidoi, na riakili niye muso longani. Mito kikoma, mito kia jeko rupurke lati ne meri ndena itayu. Ngoru ya walata, nikinta iti yadu lupurke. Amu ya kinchanga yonko iroi, nikinchanga yonko iroi ngeju. Na kutonyo raidoi, nyakitunga inaba, togiti nizamo umusana. Jaga biyo pe muri jangkop tayola jeyo wangai ni ago creative ke wangai ni come up with an idea nikinde mai tayo jangu motok aya ija balungani na Solomon nolo narasara bana ji queen of sheba lai mu da dalenge nenye na ago maswali na gol ni shobogi ntoye ngelani ola yoni shobogi la yong ngelani ntoye na ago meyolo no na ganya nyugo nagara ne joga inate mengeno ino aina yuluwe nebenge nuno aina kiliki ajoka kwa ndoye na kwa layo itu paniki niyaku creative nejo ayaku ngara ini tahiye kila mtu za doga ya ngara yoyote nejo okay esu jango mumi ndasari ajuta berate nyo niyaku midi maidusu wake na unjuko niko njuko nji ankare wale kijana nisu wake nisu nejo kuldoisu wake tango mumi ankare ni chari kijana ni ni yagu creative iti yaba kankayati ni yagu oye keny o crocodile oru magawa na orikinos ni yagu lchori weti entoki ta creativity na muhimu oleng nebu netoni age ore legnos na age sagutisho nelo no moyongoro nelo le boni nejogi boga ento ne shinyo aldolo egenyage o shinye nemelige le hore lenye nelo na bagi no sha nejogi mito ya bitembele age ngangang nyola jane bosha ne manya igolo diginosin ne duma wale ga ina na dongori nelo re begon policy ne bosha nejogi ai warara ya mera moyane ni nerejegi oral jani no altawlino ne ambala za bosha tigi mera neme mera dwera ni kunari oegen nemeyola tare nkare irupanik oegen nejogi ai nyala na irugiligi amugoro iyo oegen ni bongangite ni ngwalta jato ngangite nejogi baga tushigo gumbaga begi bayo ne saru ga one shugunya ga ro ba ngo na toyo ne signi ne shugo sini nyalde ne yola jol jore toro na woni nye jiro biblia njere lazima be ra creative piro lo ngani wara damu not na ito adamu gulio to giting pe ambe ko na nkwa meti ne weni like na shomo do waya ore namba na udo work with diligence colossians 3:23 tasisho rangaria no sabu gole na na kata gitum ideas Colossians 3:23
1: Nejo ore si ayinyi pokin ni asiasa enda stolta ujalinyi pokin ana olaitoria ni iasagiki nemel tunganak
0: okay number 10 trust for open doors Isaiah 22:22 amona shilona gora duat na gwera saroro na geamini ngulie milangoni na abolo meana milango na bage nena vere janga ire nigen no lere wana bo na bo langa milangoni na abishana ka ro lo ngale mer ndua le mer idea igaronte na milango no waste time ijita ge anyo ga maigeri age tini anyo me bolina bolo ore la re no oimuti ye ga won ande ha me ngora wile milangoni ne sesha ya graga aldo alene na
1: nejo naiteliki nanu ulililai lenye orbullet lenka je Daudi ore ne bol ninye nemerai oloiken ore neiken nemerai olobol
0: yes milango ni na bolo me milango na bera ngai na utani kwa me nyagi ashure ni tenitu murute meguri yolo doko siadi tanya raje gidi bile milango ni na bolo na gabola ngai namba tomonobo tomonare receive God given plans Jeremiah 29:11 tonya radi ranga mu ngibangata ngai na ishori wangai umore shaga ni tinga ngibangata ndo ngani ni abau nyangai na kutonyo ra itenera baye nini mwisho shomo biblia nini ngosi ngala ngai nini ngogita na radio maro link ngibangata ngai ti alengi shuino nili baren nena na ni chakuna na ishori ta ora ga biro baren ne belengo itoi Jeremia tikita manawe doto manobo
1: nejo amuka yolo nanu kitobirar na rarentai onaitoria nyojo nkitobirar olmabarishoi neme inentofoni peisho ndayo siligi tonkolongi napunu
0: yes nana kibangata ara ngai gera ngai osiligi mera mijaitingo miwokol dip migorga won mibe jangaji minwangangino migilga won minta yanda boy amo izabaya ngibangana no musho mure ara yen idea kage ara ngai idea meeting agata ngai walat akata na dumwal rungani na ora bya bagina no musho tiage ngai njoge walata na age ginja ngai na muaminifu na ni nyana na ti Jeremia tikira manau dosara le tomonobo ore tomonoguni empowered by the spirit yani gege ntagolo to sinya Ephesians 3:20
1: Nejo, ore rara ilola tengolon ore rara
0: ilola Nishomo Zakaria 4:6 Waldoi langai, kengidimi waldoi langai Tonyo redo yu waldoi langai Keti yangai neti yesu ni era waldoi senyati Na yewe yesu ni lep ni ngugini waldoi senyati Ni mpotu njiga ngai Mere ngulona ni mere ngidimata Kage tenkiangi tuno senyati Tol, tali uno senyati
1: 4:6 Inabe ajoki ninye nanu ore ele na orori lo laitoria ni oirwaga ke Zerubbabel imerenki dama tenki dimara ne merengolon kage renki ange raisenya ti oirwaga ni lolo lo ranyoji
0: nyaga mpungu zangu fundono chomo yengolona raisenya ti amengolon sininye na ayishu nagira bayamba amore ngolon oltungani na dorop kere ne bike ni ngat ngolon kaure ngai meta itajoketi mpaka ngutone nko mpaka shumara nejo wore pito bidire ngo te shumara ngaro lengai aya nam wore number 14 is it 15 watch your steps be ordered by God Psalms 37:23 nyage tujuru regeli nono orod wati nono kame anani kwere kikila asubui esidai idumia wala rasidai ya nage gimini na wala torokincho ni ni ariengari nono ni giliangangi no ni imin ni mwangai ni mwaganisa na yogi ya kanage ni mbangu nore wala rachafu ni migiret ni gindungu esiai na rangara kwa wala ranisho madu na ngora yuro wat kaye nene kira roro kaye loito
1: Nejo, olaitoria ni enguaro ruwat erungani.
0: Yes.
1: Na ageiro bol iloitiship enguero yenye.
0: Na ago nguaro ruwat inonok. Neja reji tangai. Nguaro ruwat inonok, nchia kutia ruwat tangai ilo. Nchia wangai ni kutake wini roro. Mda ya roro kila mahali. Pemila ya inguala toroko. Wale namba tomono ile, abound in grace. 2 Corinthians 9:8. Yani, tanga maye mbirisi.
1: Second Corinthians 9:8.
0: Anyora anga mwimbiris. Ndanga magde anga yangai na ino. Ndanga magyangai inabiris ni ginchareta. Ruga mugare mbiris. Mede ngolon, ne mede sidan gagere mbiris. Yen ni gimbiris yake duan ka yesho. Walat sidan na nenda uya walata. Nere de mudua, nere shelonganak. Ne neura runganak na urolo show neura ganisa neuror bishop lino neuror pastor lino maenda we walara na runganak
1: nejo kidime nkai aisho ndai inongo latini ne tuluso peirumurumu ararere sei pokem super tankaraki ni arara anake ine inaidi bintaite pokiroki
0: tena birisa ngai aya wore number tomon option a clear vision nduara na wang Proverbs 4:25 baga 27
1: Proverbs 4:25
0: a kwaltu ngani utashe tina togi na yura mari maimbi dogi ta dana ene arangare no ni janto roro ore be oro ni la jo ma jongula nuga baya paga binda sha ndu ara jo ai bunga nang na gai shanga ya nang mere ndira la yola inalo mera wala yola oimin mera ndo yini na aru ni tonga ngiti aba na show amenduara na bayata baga bi ntashe bi yole nduara ade ni ngol ngola nkan ade ni di shida migela gen duara bangi bungata na ngino migela gen duara soro ala ngino migela go soro ali no yankai organisa we muriwa tuno yu
1: Nejo, nchongo nyegi nono ingor aitorio kino dukuya neago inkingurat ino naitoriori itaduko ya ye naitoriori itaduko ya ye
0: kia yuwa nga yenge ngurata naitoriori ngura marili no taa focus kejiro dobi yaku focus na nara ikitum walat naitoriori nareta ngangino enera focus so masio 26 or 27
1: Proverbs age
0: inage chapter 4
1: verse 26 or 27 mebae
0: aya chapter 4
1: 26 nejo ingurata golie enkoito yonke jeki nonok pe euno yunkoito inono pokin nimi wang alota tene ashuke denye tushuku enke juno intungwa yendo rono
0: yes mila joto rono ra rengang margil ore basi be lura rengara sida ni jomai bungangang ni jare jito ndibilia ike bungingang iti asidano atorok yes ame hake ni kirikira nkop keji mwagoda kisharinga jika mu kelo tanko begere kira ni yelani ni yasa aisha ninda ro bir musingi na gol yola je kirikira nko na na bejo bila me ni kirikira kita manyulo la nko kayeti mwenye haki mwenye haki ataishi neja ataishi kwa imani ore ngai overcome stagnation through faith Mark 11:24 yani tigil nore ngibore tayi mwingirukoto luruko nya ngora nganga ngino rengirukoto ngora maishi no rengirukoto na rengirukoto akete jo difaulu e make kisidana nganga ngirukoto ela joge ne seloni sia ya pe ngirukoto media ne rigino kai na irada mu ajo tushuge ngirukoto taze mindo ya ure mindo ya joga ya rumie mabarini raisere tipika nana boni yata wore taisere nebo lang kuitoi
1: Mark
0: 11:24
1: nejo meraa ajo gintai ore mbaya kepokin ninkilikwanunu tengomono eruko nchere irumutumwa
0: yes.
1: neakuna
0: nade nkirukoto tomon optiona praise for clarity yani sisi angai bekutuma ngai show ya wangan aisisa ke hindi nijinganiza niranyo minga shetiki wala ba Daudi nejadi mwasa ndugu losotuwa nela ikino awa nero lungani nero lungani obo wala kebe shuko ni sisi angai netum clarity aisisa angai ya ranyagi tena yena wende aji ngea nwege wantepe kwa loisi ngololi angai taranya tukusu mpido Lada kaya rora ni yare nizuma induara asho ya walara sidi tangara genkishu ino. Nedi Psalms 8 verse 2. Psalms 8 verse 2. Kere mbele ngayi isete. Sisi ngayi. Shoma kanisa. Sisa. Shoma zemina. Shoma ndumo lo show. Shoma sisi kuku. Shoma raranya. Nizuma dake ya walara.
1: 8 verse 2. Tongu rugi onkera kutiri. Ona anagira. Intobiraye orkitamanyunoto lenegol tenkaraki irmangati linonok peiboyo ilo mangati nda oilo oitala kwela
0: ei mwengisisa nae wangkaya walata emirishoi ure na namba tomono iset rest in God's victory 2 Chronicles 20 verse 17 yani yangi yangaiti alo emirishoi yangai amwere lo anoshi yangai emirishoi kage meine yangi yanga menyorana na walata ngiengieng 2 Chronicles
1: 2017
0: like Ndeben yare Ndeben yare tikitam tomono optiona kagira isho ningo bitum walat na wera saroto na upande machine neri siolore ara dangangino ide magini fikiria ni joma elara balikile bile onta sata kila siku onkera najinga na goro you can come up with an idea Nijo Michael Ari level up. That's a good idea. Nijo Michael Ari show. Michael Agoro. Michael Alurush level. Magasiyoku. Ndwa.
1: Giving you a solution.
0: If I were to do a lana, I got a solution. I don't like it. I got money. I mean, you want to yaw a lana, you get it. 2020 verse 17.
1: Nejo meera tipat niari shore ye telea rabal na shage duon
0: yes that is a good idea erudanya jo nene terungana ngure angai kuliko ninguyana nda naurika woni bejiru biani ni danyi ndogiri ntiaji ni umisa runganak ni morisho Nego ndoki ningindoki ranya mal era la rabal nanga yake mwa ushindi nako Nego asangene you just keep quiet nyanyungi imirisha yanga that's a good idea kigramera gentai walat na we sireni ngangitinyi now esiai niti kuliko ni level level kitoli no ni goro pesho kubali ni mkubwa wala raduna aya okay mbagishare expand your capacity as a 54-2 you don't let me never na inyenu me mbugu yesu me biblia me lengigu na ure nini rumu walat baga bebo ne inyenu enisu minye mbugu njizu madaga walata enyela ini ltasati nini ngalangeni enya ido nini ngulweru ngana kwa madero retake nirume walata tine wejage
1: Ngejo, intalala ewejo ngobor lino, linchele lo karash lemanyisho ino elari. Minunuk, nto odoro, nkiente inono, nintago lincheito inono.
0: Yes, minunuk, rejanga nto odoro, ntalala. Brain, amna ibuku yata idea sidat. Na rete ngishu ino, wankara. Aya, nabaye, waiting with patience. Anyute ngidiata, Psalms 27:14. Anyishote ngidiata, Psalms 27:14. Anishote ngiriata.
1: Nejo, taanyo la itoriani, nindagolo yu, nindagolo ltaulino, taanyo la itoriani.
0: bas taanywa nkai nije jito letoriani wato nani wanisho na gata na walata sida ina neja arato na gana nwanyo kanya java harare ya tukani vesho doa mara nanywa nkai ajwisik nije ncha vaka ranyahraja na idea kungoja kai nao mwono kita nkarne yeso na ina irada munda ringi tikita mwopisha na olaba liyaudo ya kujumapili kiate nko mwono sapu koleng na agere ito mwono uwe wa maya na raino tankarne yeso uresiana jumapili katika nisa tono walitua tumoka rodola ba jumaino alamisi wow karibu wala rodua gilage wow kai nao mwono kita nkarne yeso bingi changa induat na haya wu rasaroto ashuwa lat na ya rasaroto to marilino te si ainiti te ngigwa na renilo merero ngani ushoyo wa lat sidan na reto lo show abo shunda na siate jashola itoriani tangama ya nchune reng sisa rada mwela tamu ya ragita di ruat arudu mwela nkarna yeso misho rada nka ya wa lata ne narumye kisipitali nega bak tankarna yeso narumye kiongomono tankarna yeso tela marei pi wanganya malino ldo rasaroto meuda da wala rasidai na ragela mare yosodwa na dinga rikesi tenang tangarne yeso mewe wala rasidai na shanda romono ni enkerai na shala yon na shoryentito na shoryela rongani siai tangarne yeso tanga mayo momenkai tanga mayo mbiri sankai ari gelen kianga to rono na miuni wala lat sidai ntor mare pi ron mare tangarne yeso ni na wala rasidai tenedia wala ratorono na rananga gagela mare na wagara yana ke ni sangara ya naki nela unia walata haibono gonta ya walata ya walade ankai ya walade mpiris ya walade yolo unoto tenkarne yeso tangama yorgi sune tangama yomo mankai aise siay tabolege milanko ngejuk itadoda arade ankarne yeso tangama yorgi sune mirabaya ankarne ankai mirabaya nasa tudu mnyata wanga mewe wangani no yewe walade ankai ormareli no tenkarne yeso amen
1: amen basi yola nini ngoni kinga saru mengkorugi yolo manle sauni aga shukuni teri sharane melakwa
2: pokine namma nyor masani
3: asiragi tinabombo indina apsha na maye nfm tiyadu wode gilgori sendro lolo shira transmara
4: asiragi tinabombo indile maye nfm taga undurige juado
5: asiragi tinabombo indina apsha na maye nfm taga undia naro
6: lasiragi lang lolo mon ode nkariyanu na dede

0: Resiren na nyugi.
1: Nesira giyogi serian.
0: Wore doya ngolo.
1: Namwe giyogir mayenat.
0: Ashire gilo ngire shine mayen FM te maili tisa.
1: Enkwarika.
0: Olo shibora.
1: Naibor kia warie.
0: KMQ.
1: Ngatu.
0: Ndire ngayo diadu ngire shini no em mayen FM.
2: Mayen FM.

0: Oso ase naski umsali
1: Oye de Yendro ay ne yare na disyo Enda manga odi
2: Kiolong ejuma mosi Saro menare enka genya Omesa shoso ngwan enka genya Ibuirare anji nanai Maya FM
3: Kite jaba tubulu zenebo yok Nikitu bulutua
4: Ere Maya
3: Kira namba na boto lo sholema
2: Ashamo intubulu yoga Inta yok namba na bo
4: Maya FM